0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Banco

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago!
2: Ako si Ira. Pag Goals Counter Agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ang VC at energy na bigyan nito sa katawan.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Magandang araw po sa lahat ng ating mga kanutrisyon na nakikinig at nanonood sa Mimaropa Nutrition on Air. Lalo't lalo na sa lahat ng mga kababaihan. Tandaan po natin na mahalaga ang ating kampanin sa pamayanan at ating pamilya. Kaya't paalala po sa lahat na alagaan rin natin ang ating sariling kalusugan upang masigla nating maibahagi ang ating sarili sa pagtataguyod ng nutrisyon at kalusugan ng ating pamilya. Happy Women's Month po sa lahat! At maraming salamat mga kanutrisyon!
4: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue!

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: Mula batok hanggang tingke.
5: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
9: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: Premium D3, ang bago.
11: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
10: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago!
2: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis makita ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto ko mo batiin at bigyang halaga ang ating mga kababaihan, lalong-lalo na ang mga kababaihan sa healthcare. Happy Women's Month sa ating lahat, sa ating mga doktor, nurse, sa ating mga midwife, BHW, nursing aides, lahat na. BNS, binabati ko kayo ng Happy Women's Month. At ganun din, syempre, binabati ko rin ang mga kalalakihan na laging naririyan upang sumuporta sa kalusugan ng ating mga kababaihan.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg
3: Premium D3, ang bago.
4: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Spirit FM.
5: Best Friends!
6: I'm Boy!
7: I'm Brenton!
8: I'm Aaron!
9: Ako si Jeff!

dum dum dum, get dum bum bum, get dum bum, get da da da da da.

Yeah, dip trip, Fantasia.

0: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
3: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan.
7: Sumasahimpapawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasama si Kasanggang NGMAR Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
10: Kasangga.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo, hatid naman ng JMAR Marketing or JMAR Herbs Incorporated.
1: Good morning!
0: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag sa ating mga kasanggang nakikinig. Dito naman sa lugar ng kabisayaan, maayong buntag, mga parents kong minamahal. Kumusta na po ang ating mga nanay, malusog na umaga? Siyempre sa ating mga tatay na laging nakasubaybay, kumusta po tayong lahat? Kumusta ang ating kalusugan? Nawa po kayo'y maging malusog ang pangatawan. Lagi po tayong mag-exercise. Lagi tayong kumain ng mga masusustansyang gulay. Uminom ng maraming tubig. At isa pa mga parents kong minamahal, iwasan ang mga malalang bisyo. Yan ang nakakasira sa atin mga parents kong minamahal. Ha? Kaya sa atin lahat, mga tito, mga tita, kumusta na rin tayo? Sa ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning! Welcome sa ating programa. Nawa po kayo'y palaging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Tulad naman ng ating produktong Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ha? Ito ang ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolinamnam Healthy sa Katawan. At ang Marcafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract, ang kaping tunay nabigas sa tunay nawagas sa Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. At itong ating Mark Capsule Herbal Food Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy. At siyempre narito rin ang ating Mark Stevia Organic Sweetener. Ito po yung alternative sweetener na mababa sa calorie content. Ito na po ang ginagamit ng ating mga parents na pangtamis sa mga inumin at pagkain na walang lasa. Gustong maging matamis sa pamagitan ng Mark Stevia na sinasabing low calorie sapagkat nanggagaling ang ating tamis sa isang halamang stevia. Mark C Vitamin C plus Zinc, ang purong Vitamin C. Siyempre naman with Zinc po yan mga kasangga. Yan po yung ginagamit ng panahong COVID-19 na marami pong natulungan sa kalusugan mga parents kong minamahal. Mark C Vitamin C plus Zinc, yan po ay aprobado ng Food and Drug Administration. Meron tayong Mark Up Capsule Food Supplement para naman sa mga kalalakihan na gustong maging malusog ang kanilang prostate, ha? At maging malusog ang kanilang ovary sapagkat nariyan po ang tinatawag nating halamang napakahusay at napakabisa. Ito po namang ating tinatawag na Soul Palmetto at maraming iba pa. Kumpleto po ang ingredients ng ating Mark Up Capsule. May mga pampainit pa po yan mga kasangga. Tapos mayroon tayong gandang natural herbal soap. Mga parents kong minamahal, ang gandang natural. Ha? Kapag sinabing gandang natural, yan ang napakahusay na sabon ng JMAR Herbs Incorporated. Yan po ay siguradong mahusay para sa ating panglabas at pangloob ng ating pangatawan. Yan po ang napakahusay na gandang natural herbal soap. Available yan sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating lugar. Pwede rin siya sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok namin natin, JMAR Marketing Online Shop Store. Mga parents kong minamahal, yan po yung mga produktong kinukonsumo ng ating mga parents. Lahat po yan ay kasali naman sa Todo Panalo at Magka Premier Raffle Promo Season 4, mga parents kong minamahal. Maganda yung ating paraffle, ha? So itutuloy po natin ang ating farapol. Kahit pa nagsisiklaba na ang pagmahal ng ating krudo, ha? Ang pagmahal ng diesel at ang pagmahal ng gasolina, wala tayong magagawa. Itutuloy po natin yan, mga kasangga, para sa inyo yan, ha? Ano bang nangyayari sa ating mundo, ha? Ano bang nangyayari na sa atin, bakit nagkakaganyan? So yun po, mga parents kong minamahal, sobrang napakamahal na po ngayon ng ating diesel, ng ating kerosene at ng ating gasolina, mga parents kong minamahal. Yan ay sana'y matapos na itong labanan, ha, diyan sa bahagi po ng Middle East, ha, mga parents kong minamahal, sa gitnang silangan, mga kasangga. Medyo nagkakaroon po sila ng hindi magandang paglalaban, ha, kaya dapat mag-ingat po ang ating mga kababayang Pilipino sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa, mga parents ko, ha. So ipagdasal po natin na matapos na po yan, mga parents kong minamahal. Halagang lahat po ay apektado po sa mga pangyayari dyan po sa nagaganap na gera, ha, mga parents kong minamahal. Dapat tayo po ay magsipagdasal nang matapos na po yan, mga kasangga, no? So sa ating lahat na mga parents, salamat sa inyo sa mga nagpapadala ng mensahe sa kausayan ng ating produkto sa numerong 09-33-214-5288. Marami pong salamat. And good morning sa ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Lucena City, ang lugar po ng Batangas, Rizal. Itong mga kasangga natin sa bahagi ng Laguna, kumusta po tayong lahat, mga taga Rizal? Kumusta na ang mga taga Calabarzon area? Malusog na umaga po, welcome sa ating programa. At kinukumusta rin natin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Kalakhang Marinduque, Kalakhang Romblon, at dito po naman sa bahagi ng Mindoro at itong lugar ng Palawan. Good morning, malusog na umaga, welcome sa ating programa. Di natin pwedeng makalimutan ang mga taga Infanta, Pulillo area na lagi nakasubaybay sa ating programa. Maraming salamat sa inyo at nawa po kayo'y maging malusog. Ano po? Sa mga taga Bicol Region, good morning. Malusog na umaga sa ating lahat. Marhay na aga, mga kasangga nating Bicolano at Bicolana. Thank you. Dagang salamat po. Lalo digit sa mga kasangga natin na ikinig naman dito naman sa bahagi ng Masbate Province. Ha, kumusta po ang mga taga Masbate Province? Kumusta na rin ang ating mga kababayan na ikinig sa bahagi naman ito ng Samar Province at itong lugar ng Leyte Province, ha? Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Kayo po ay patuloy na kumukonsumo ng ating mga produktong mabibisa na binanggit po natin kanina. So marami pong salamat, dagang salamat. At yan po ay para sa inyo, hati naman ng Gemar Herbs Incorporated. Ano po? So yun po, mga kasangga, ano? Sa lahat po na nakikinig sa mga oras na ito, good morning, maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw, mga parents kong minamahal. At siyempre naman, maupay nga aga ha inyong atanan. So ako po ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si kasanggang Ijimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran na.
1: Tudo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract.
2: isang entry na.
3: One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
4: JMAR Todo Panalo
3: at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
4: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Si Kasanggang NGMAR Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide. Si Kasanggang NGMAR Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.
7: Kasangga at Kalusugan. Kasangga

0: Balik po tayo, mga kasangga. Kumusta na ang ating mga tagapakinig sa mga oras na ito? Ang atin pong tinatanong na produkto, ito pong Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Ito po, mga kasangga, ay kasali sa Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Ang gagawin lang po natin, mga kasangga, ating kunin ang top box, yung pong takip ng kahon. Yan po ang pwede nating isali sa Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Mananalo naman kayo ng naglalakihang papremyo. Yan po ay pera. Yan po ay kwarta, mga parents kong minamahal, ha? Dapat lamang lagi tayong mag-ipon ng mga pinagbalatan. Pakinggan lagi natin ang paliwanag doon po sa ating plugging, ha? Sa sinasabing kung ano ang dapat gawin sa pagsali ng ating paraffle. Lagi kayong makinig, ilista, i-record. Nang sa ganun po, mga kasangga, hindi tayo masayang ang entry. Sayang naman, kaysa ibasura natin yan, mapapakinabangan natin sapagkat kayo naman ay suki ng JMAR Herbs Incorporated. Ito pong Mark Juice, para sa kabatiran ng ating mga nakikinig, ito po ay talagang mahusay at masarap. Ito po ay may sangkap na red fruit. Yan po naman yung tinatawag nating buamera. Eh, sikat naman yung buamera, di po ba, mga parents kong minamahal? Ay kagandahan naman po, itong ating Mark Juice ay sinamahan ng iba't ibang klaseng fruit extract para po kayo ay hindi na magpaikot-ikot pa. Hahanap pa kayo halimbawa ng juice na guyabano, pwede namang pagsamahin na lang sa ating Mark Juice. Kaya lahat po ng ating sangkap na hinahanap, nasa Mark Juice na po yan, para kayo po naman siyempre makatipid. Hindi yung hahanapin natin yung sangkap ng isang juice na isa lamang, dapat lahatan na po para makatipid po tayo. Sapagkat yung ating Mark Juice, may sangkap pong chia seeds.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. NGMAR Camonias. NGMAR Camonias. Camonias. Camonias.
0: Yung chia seeds, yan po bagay yung maliliit na ano, na buto. Yan po'y nagmula sa halamang Salvia hispanica na pwede pong makatulong para po naman sa pagbabawas ng timbang dahil naman sa taglay na protina at fiber, at may kakayanan din itong sumipsip ng tubig para mabilis makaramdam ng pagkabusog ang kumukonsumo ng chia seeds na sangkap naman ng ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Yan po, isa sa sangkap, mga kasangga, ang chia seeds. Sinamahan naman ng isang sangkap pa rin na kung tawagin buamera, na mayaman sa tocopherol na nakatutulong para balansihin or pababain ang level ng asukal sa dugo, at beta-carotene na nakapagpapalakas ng immune system. Yan po yung sikat na buamera na sa ating masarap na Mark Juice, mga parents kong minamahal. Ito yung pinakamagaling din na sangkap ng ating Mark Juice, mga kasangga kong nakikinig. Ito pong guyabano na mayaman sa carbohydrates, ha? Mayaman sa vitamin B1, vitamin B2, at vitamin C na mahalaga upang mapatibay ang immune system, at dietary fibers na mahalaga naman para sa malusog na digestive system. Yan po yung guyabano. Yan po ay sikat na klaseng prutas sapagkat maaaring makatulong sa pagpapagaling ng masakit na kasukasuan, pamamaga at asma, at pagpababa ng lagnat at presyon sa pamagitan ng guyabano. Maganda yung guyabano kahit naman saan, mga kasangga. So nariyan po ang mga sangka pa rin. Ito pong Garcinia Gambogia. Yan po yung fruit extract. Ang mangosteen. Ang sikat na mangosteen na mayaman sa sangton, vitamin C, fiber, folate, na nagdudulot ng mataas na antioxidant properties. Mangosteen. Fruit extract, mga parents kong minamahal. Kasama ang isa pang sangkap, siyempre naman ang guarana extract, isang halamang nagmula sa Brazil at kilala bilang Paulinia cupana, maaaring makatulong sa pagsasaayos ng mood at pagpapatibay ng ating memoria. Yan po yung ating guarana extract powder. Yan po ang ating fruit extract na makatutulong na makaiwan sa sakit sa puso sa pamagitan ng antioxidant properties at pagbababa ng tsansa ng pamumuo ng cholesterol sa ugat. Guarana extract, sangkap ng ating Mark Juice, 9-in-1 plus 1 juice drink. Sinamahan ng L-carnitine, L-glutathione, marine collagen powder. Yan po ay produkto ng GMR Herbs Incorporated. Available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. At yan po ay available din sa Shopee, Lazada, TikTok. Mga parents kong minamahal, at isa pa mga kasangga, talaga naman ha. Yan po ay kasali sa ating papromo, ang Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4, mga parents kong minamahal.
3: Come on guys, let's do this! Woo! Maagap man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed. Yes, you heard it right! With chia seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako!
4: Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds. Mabibili na sa inyong suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.
5: Mark Juice 9-in-1
6: Mark Juice 9-in-1

0: Mark Juice 9-in-1+1 Drink Mix. Ganado araw-araw basta naka-Mark Juice. Color texture 947-645-3153 or 042-717-3163. Email sales@jmarmarketing.com. Visit the Shopee account, JMAR Marketing Online Shop. Sa Lazada, JMAR Marketing Online Shop. Sa Facebook, JMAR Marketing Food Trader. Food Trader.
1: Mark Juice 9-in-1+1
2: JMAR, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1+1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1+1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1+1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia leaf extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural herbal soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. JMAR, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Kasangga at Kalusugan.
2: Narito ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco 9-in-1+1 Chocolate Drink. Ang masustansyang inuming tsokolate. Chocolinamnam, healthy sa katawan. Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia. Ang kapeng bigas na may herbal extra. Mark Juice 9-in-1+1 Drink Mix. Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia. Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy. At Mark C Vitamin C Plus Zinc. Ang purong Vitamin C ng ating mga kasangga. Mark Up Capsule Food Supplement. Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready. Mark Stevia Food Supplement. Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain. Gandang Natural Herbal Soap para sa malinis na kutis. Oh, Well Scent Oil Liniment. Ang panghaplas na mabisa sa pananakit ng katawan. Mabibili sa mga butika, grocery at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa JMAR Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947-645-3153.
4: Mamimiss mo lahat ang klase ng mga pagkaing matatamis. Lalo na kung ikaw ay may diabetes. Yung tipong pagod ka, stress ka, tapos ihigop ka ng kape.
5: Ay, nakaka-relax ang feeling.
4: Kaso, bawal ngang matamis eh.
5: Kailan kaya?
4: Aba ngayon, pwede na.
5: Talagang pwede na.
4: Sa Mark Stevia.
5: Mark Stevia Food Supplement. Isang alternative sweetener.
4: Mula sa halamang stevia.
5: Pwede sa kape.
4: Juice. O anumang kakainin na may lasang tamis
5: na di matatawaran.
4: Kaya pag may diabetes
5: at high blood
4: at maging sa may heart problem,
5: oh, dili kaya
4: pwedeng pan-diet. Mag-Mark Stevia Food Supplement ka na.
5: Hawak mo na bang baso mo?
4: Lagyan na.
5: Nag-Mark Stevia Food Supplement.
4: Mark Stevia Food Supplement.
5: Bibili na sa mga suking tindahan, groceries, butika, drugstores,
4: dito sa inyong lugar.
3: Kasangga at Kalusugan.
6: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Pati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng Kasal, happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan yung pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggan News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggan James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Aming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.
4: Lahat tayo may first.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
5: Mula batok hanggang tingke.
3: Kitang-kita.
6: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
6: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
8: B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
9: Premium D3, ang bago.
10: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
9: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Spirit FM. Best Friends!
12: I'm Boy!
13: I'm Brenton!
14: I'm Aaron!
15: Ako si Jeff!